plague meeting dong fam gu ni Arunachal Pradesh lo Watsa lo dong fam gen ku bela bi fa do ku o ka Chinese side ge damai luka kilo ge Tuesday alo lo sekai na dong fam gen ku bela bi fa do ku so ga ma sum New Delhi loka External Affairs Ministry lo spokesperson Randhir Jaiswal ne mifalinduku. Department of Civil Aviation, Government of Arunachal Pradesh, Air Force nga likhingubari bamdukula, COME district ga michuka loka, Dibrugarh lugoba, lemanani anguni galugan kubela mifaduku. So ga ibakasin some circle officer Srimati Ritu Tawege Aralo Bakosan nga Mamukunam nga kela Mifalinduko Arunachal Pradesh lo Education Minister P.D. Sona Mayo Rural Works Department lo Officials ok dadanga gukum gay kula Tina Tato Road Project Dongrek lo gama nga teo kapak mis gan kubela pinfado ko. So ga road project si arrange na project nga ka samgo lo bafwalo ba malindo ba ribamla jukela pinfalindo ko. Dibang Valley District Electoral wala poll observer ba rin for SIR 2026 KBBJ Rajasekhar mayo review meeting dong pangunyi dong vang dukula aninilo SIR electoral rolls from Alarongba, Milen Lajukela, Mifalinduku. So, Dongpamsu JPC Sadu Mihu La DC Yaswan Mina ADC Jale Umpola District BJP President Dipen Malo La District Congress President One two mihula kaikai na dadang dongbam gan kubela mifalin duku. Meteorological Center Itanagar loko mifakunam nga Papumpare district nga bentakla Arunachal Pradesh lo ringula an district gulo weather report nga yellow alert gu katam la yedo nga achalabo hokin pakela mifaduku. So district dadalo moko gunalo Dogum Dorak ang takla niya daw nga achalaba holak te dula mifada duku. Saruga tagin nga mo inyong bintamsang ka herbo.

0: Dediğin cümle.
1: Menang-menang nga si tegap si gamgu aku tepai. Si alemanelema aku HIV oi loke. Yonam chonam la. Ane loke kulo aduku alabim palinduku. Abaritola lako ba dungla achin ugumala donang tengnam loke so HIV si ni nga lagi duba chance maka ala bimpa linduku. Holaga ba benu so lema nga pamu maduba atuboga ayag nga aleba Nichiko Hospital lo cek laka. Gam rodu ba mengbolo helpline number 1097 lo call laka. So gam si Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS Nahalagan loke bimpa linduku.